0: no na ohene bi so dae na yakwacha na sie no ana Joseph kacho wa inese uni battle na ebeba no battle na mehuno dae na so na ye battle na sa battle na ye future battle ada wonim obono wot ana wona me kase sofo woni aware mu program na sie obenya aware mu program future battle enti na dae no wosue na Joseph kacho sa dae ya wasui aya wo kumbi ya ebeba but afi na ebeba na first asana wo akone ebeba no obedi Kenya first 7 years aduane beba ama woni agye ma wadwa ye wo se se ne aduane ba 7 years yi sa na be yade
1: ebeba
0: but after 7 years no ekom anu ye din
2: ebeba
0: obi tie me ene wonye sika pa pa ene hia no ehia ana ne hia na no odin sita mo onye sika esia de hia na ma ne da ki osum obi a first odun ka sacha sika ehia na ma ne wo sire sika ye ma no prince ye ma no Osa for me na me catch na. Wo be tie me ene wo ye suje ni wa wale pe. Wa wale ne bi ku na tie na. Wa na so da ye se be ja no. Ene. Tama no wa re no. Ne ku driver. Ah no driver no and one na ye ne
1: and a boyfriend.
0: Yeah. But also fly. So from Abraham, who the alternative me? Me blow my mind. Yes, your Bible. Nyame nkonko so boye. Akuna ebano I only say sebiye se diane ne bunu sa na beye akombi ebano who we said 2025 akoya ma o ento mpa ba kwa mo pe put nim de ebano 2026 ya wo bie no a wo twene se 2025 lumba be ko wo bie no a twene se 2025 posuko do sa fo be ko wo mu sa na ho okay wo 2026 wo ye wo ye wo de sna ho na ye oda me de bie to me wo anu betia wo anu wo ye betia bra woman baba tia ma wona nso tia ka ho because o so funte me pa mi ni na ka za yo ka o be sa ho anko bonku ma konifa ba za sa e ma de me bom pa yo gun so ne so
3: jesus
0: wa ko bia wo ma ye nem
3: jesus
0: wa ko bia ya